0: wa muthenya wakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega.

ka isio ni mpega muno makiri mirongo ina idhada tu kuma siye vandawega da inyanya siya mudhinya mitambo ni mivote ni morofama mvangoro wetu mudhikiri wa kegoso idhani rea kairi rea kulekiriria nani mendaga tukirekiriria tombe tuthome kana nguthome resigo sithi ni mbuki ya dhama kiwambere murangwe kumina mugwanja kamo valika mbere tu kunyuruka vanini anano nguthome retu kakairi kunyuruka nginyegia kamo gwanja na ngai akina kurage turathima kuvitukira sigo isio vamwe na iria tuthomire no munthi turari ovuru wa ngai gukorwa agiturathima andu makiendaga wana mata kwenda kirathimo gya kumuthikiri wakwa no nginye gigukinyire we vandu avonde ole gutina kirigereria ni tondu thini wa evuku uri yakiambereria mirongo ethatu mandiko matwira ati kavinda kare muthikiri wakwa arabani agiragia kirathimo kya mundu etagwa Jakubu ngai no wa murathimire tu wana the ngutia devye ile sio sia itweke sia Jakubu ngai no wa thie na bera go sia dithania ngondu ile sio muthikiri wakwa sia siaraga ngondu sie na maroro na sie na manyaga nyaga na ino mbiro wa taulia Jakubu mari tena rabani ati ngondu ile mbiro na ino sie na maroro na manyaga nyaga ni itweka sia kwa na sio sisi ngine ndi na mbere na gukureithiria na ni tondu ngai no arathimaga Jakubu kana ngai no arathimite Jakubu kireke onthe avururagia yatuikaga kirathimo na mandiko matwira ati wanaraba ni wathiete na akionerwa ati ni wathiete kwa muraguri na kina mwira urathimitwe na ndithie nyingi uguo kana musigo aku kurathimitwe uguo ni tondu Jakubu ni urakurutira wira muthikiri wa kamuthenyo munthi turari ovuro wa kurathimwa ovuro igigutina kindu kingirigiriria kirathimo kya Jehova thini wa muture waku wanairigiriria ingikorwo si nyingi atia wanakungikorwo muthikiri wakwa kwina mirango mingi atia mivinge mbere yaku kwina kaundu vati ukorwo kiririkana ate ngai tianginyagia vinguro murango ngai atumagira njira sionde gukorwo agikurathima ngai atumagira means sionde gukorwo agiukinyira kire ngai avanga gutugiria kire avanga kurathima kire avanga kwambararia keno nginyagia agakiambararia agwe sigo sithi ni wambuki athama kiwambere 10 na mugwanja nicio nende tukora tukiroria kavindari gaka na ni kendo kurokere wa sigo ino irakora igitwira atia uvuru ingi kukorwa ati kirathimo kya ngai gitingirigirikia ati gutina ndu ngai endaga gwika thini wa muture wetu ungirigirwa ni mundu wana kana kindu no ati mbere atwikite uguo no angudirikanire tu uvuru wa wigo na ni ngudirikana ati kavindari gaka muthikiri wako wena kanya kega muno makiriega gukorwo gitumira wigo wowita musiari wena mwana sukuru na bado nora koro kiruta wira ithani wira urarutira musiwe na kana we bado mwandike kana biashara nienda gukurika na tondu vati gukorwo kiva stress ya gukorwo ati nugira mwana sukuru atia tondu thaino wigo marauga thairia sie na vata ome vau thairia muthikiri wakwa ina vata wa gutethwa oni maragutethereria no don't know to app aya we go dari play store na kana app store mitumire muthikiri wakwa etirie mwana akura ida kora kigirwa skuru nawe ukiririria urute wira waku gutena mundu urakuthumbura na kana urakugia na maundu maku makina kona makithie sawa sawa ririkana ni ku download to app ino dari play store wana kana app store wa mi download to kina kora gitumira na maundu maku makina korwa makiagira ngicokereria ni tore sugu ni sithi ni mbuki ya thamaki ya kumina mugwanja ni ya thamaki usi wa mbere kumina mugwanja kamu vanitoro liya kumagaka ili nginyagia kamu mugwanja gai akina tuwe kawega nukadivarasa

Nwega mudikini wako vago tuenda ngainake ni utuende tendageka mirongwe dhatu na idhatu dhinu ambuki adhamaki. Wambere murangose okumina mugwanja turorie mandiko mama maugite atiriri. Ngai munene nwa asokiri ya kinera erinja aume woko adhi mwena wa eradhiro. Asoke edhide vakuvi na karonji ga keridhi mwena wa eradhiro ya jorundani. Ukanyu nyagamanje kuma karonji erikau na nemba dhete ikonguru ikureta gira idiovo. Na kogu erinja ageka watawrenga imunene ya muadhine. Akithia na ageka rafakuve na karonji ga kerithi. Karage etika karonji ronji eriruwa jorondani. Nua vira giruwa migate wananya mane ikonguru kila hako wana kivuwae. Aga soka kanyunya gamanje kuma karonji erikau. Na vuvua kavinda kanini karonji erika kivuwa ni undogo teae na ambura vrodiri osio. Kana anayuga gatire. Nga imunene age soka kira erinja atire. Okira nothi etora lelea za lefadhu vakuve na sindoni weka lekuo. Wanakuwa ni mbadhete mundu mukawa andigwa otora kakuo na mwira kovesa gea kulia. Mudhenyo mudhe mudhikiri wakwa. Tololiri esigo sivini wambuki ya kiambiriria. Murangosio wa mirongo edhatu. Kamuvali tuambirie ka mirongo edina mugwanja. Na mande kwa matodha omidhirie uvuro wa mudu weta gwaraba ni na ajakuvu. Na tona mudhikiri wakwa, andu nuwa magiri kuligiri ya kirenga hii, arenda kweka dhinu wa mutore wako lakini matengevuta. Tugire wanamaka vengutia otedhi wao, ngainu wago sari enjere yago kuradhima. Wanamangi ya lelekia otedhi wao, doka makeni tondo kwe na anjira ingiga yago tumira. Mandiko matuweli ya terere, ate kavinda karena abani, atuwe kire wakuri enja kufu, nea muliva na andwe. Nito nuja kufu nuwa aluteta wira kwa rabani, miaka ya emingi munu. Nimbisi yangi mesi uvuruwa miakere ya kuminena. Nuwate mande kwa matura gati njakufu nuwa wadhiri na mbele kwekara kwa rabani. Wana kabinda kariare kiri kufikia rakeri na lea. Na tulerua aso kire kugane arenda kudhie. Vale rakeri atu ikiri wakugea njakufu. Na kabinda harikau rabani ya rolia ole njakufu ya kalita kwake. Newe siriri ya kumuliva. Na nikenda akiu magara. Nito njakufu ya lida rabani ya renda kudhi kulemiria family yake kana musi wake. Ndeka umi ya tena kendo. Nuate kavinda kare njakufu erire rabani resi liyari yake. Atikataka tika andevi ya siyaku, ngondu resi yaku. Iresi ya na maroro, ire njbiro, na iresi ya na manyaga nyaga. Nengienda ombe siyo, deva hie. Nangadhi ya saganambela wakorethi liyandevi isu singe siyaku isi ala nage. Mandi kwa matuera gati rabani nuate kirie. Nuate vufo hawe tekia. Ne waadhiera mugaro. Na mwadumu mali dhe na njakufu. Akedhia. Devi ya reisio. Akiruta. Iresi ya embiro. Iresi ya na maroro. Na iresi ya na manyaga nyaga. Akina itua le ravesi ya kema kareza gie. Na nikedha njakufu ndakone wanaikendo. Nikedha njakufu ndakaume kuhu. Na kire mali tie. Mandi kwa matuera gana deko uko kutheri. Atene wa sokiri agiosa karugendo. Kana akifanga karugendo. Kami venye dhatu na akina dhie. Na akina tinga njakufu. Na vendire njakufu hati jirwe. Mandi kwa matuwe rate. Na kiono liha raba niye kire. Na nikikuono le raba niye kire. Mandi kwa matuwe rate rire. Ate njakufu wakithi ya getu wa medhanju. Ya murothi. Na medhanju ya mesidhanugu. Agiso kakime saura. Neyo. Niyo tureta medhanju ya mwanya. Kana karudhanju ka mwanya. Karenga ya tomere. Kuradhima njakufu nako. Mandi kwa maso kakutuwe rafuwe dherero. Ati njakufu. Ne waigagira turudhanju tu. Kavinda kare ngondu. Iradhi konyue mwai. Ive tokerevo. Na mavinda remasi ave tokerevo. Siadhiye saga. Iga soka iga siara. Ngondu. Sie na manyaga nyaga. Ngondu siye na maroro. Ngondu inombiro. Ndaka igagira kwe ngondu ile ngenju. Aka igagira kwe ngondu ile siya inoru. Na kugu ile ngenju. Iti asia nanaka. Nwate inoru. Nesi asia raka. Mwadha niya goswe. Muvali wa 43. Wa mudhia. Wale kia nagotwe rate. Njakufu. Atongire muno. Akige ndedhi ya siya inyenge. Siya ngondu. Na andurume. Na kigia nginyagia ngamera. Na mvunda. Wanatia yoguo. Ngai ya kemuva. Arutiwera. Enge.
Mande komara gere te gotoni atele mudhikiri wakwa. Ate gotino ndonge gireleria kiradimo kia Jehova. Wanondosi uga koro kioneka we munene atia. Wanondosi uga koro kioneka tako we kivinga kineni ate kana kivingo kineni atia. Mandi kwa zeni wambu kia adhama ki wambere kumina mwanja. Kwena kamina buradhi erinja wakumo kundigwete kwa tishibe atue kire wakukoro wakiratha. Na akira abu atete kura mbura evinda liyami ya keno erumerete ginyegia nga auga. Kaunduka uga tia keni ya mudhama ki abu. Niko mandi kwa matu iraga. Na angaini wa amenyire. Ati mudhama ki abu agasa liyori ya kweke erinja nae. Ngai akira mwira atelere. Umagara. Umegoku. Odhi ukevive vakuve na karonje geta kwa kerithi. Kerithi gai season river. Unyunya gemanje kuma karonje rekau. Nani etangai waku. Ngago tu magiragi ya kuleha. Nage kongoro ni kio gekaretaga. Kivuai na kirako. Ukaretagiro mugate wananyama. Muhadhani ya goswe. Watoratu isi mudhikiri wakwa. Gekongoro niwisi kiresa gandwe. Na nkai ya kira erinja ngato maga gekongoro gekuretere nyama na gekuretere mugate. Maliko matuira gatiriri ati erinja ni wekarire vale kerithi nginyagia rere karuye kaukavuire na kare iki kuvua. Maliko matuira ati ngai ndamurekia akimwara rune kavinda gakumagara uthie zare fadu wanakuya turare riu ni nguvariririetie tikwa kuthie gucaria. Tekuwa kwa viko liyano fuwa gya kuleno. Nwate nieta angai waku. Ne mvare nereti mutumia weku wa andigwa. Ako vesa ke gya kulea. Mwadhani ya rokumwa. Mudhikiri wakwa. Njerasi angai ne nyenge. Na njerasi angai tetasi ya mundo. Mavinda mara angai ya kuwela weke. Eka. Nitondo kene wese. Njerasi ya keitengivana si ya mundo. Mandi kwa matu ila mudhanyo mundi. Ati ngai atumagira gekunguru. Kwa ina nyamu nyingi mwono nga yangi atumere. Nwate atumagira gekunguru. Gekunguru kiresa kanyama by the way. Kibye getumarire erincha. Nyama. Mandi kwa mauge gaterere. Ate kutena vende gekunguru kikikia rire nyameno. Gekunguru kikikia gire faithful. Gekunguru kike. Kia gire kebo keku. Ginyagige kakinyeria erincha nyameno. Niyagiria kukwira atia. Ate kavinda karangai avanga kukutuga. Na avanga kukura alima. Ni atumandu wale matangivo keka na kendo. Mevo keke nginyegima kukinyiria kirathimo yaku. Mwathani ya goswe. Ati ngaidi ria vanga kukurutogiria. Na kukuretera irathimo. Ni aitoma nginyegia arema ya ga irathimo isio. Na ni mevo keke nginyegia higo kinyere. Gutirama kani ni gosa kaminda kega natia. Nwate ni nguwela mudanyo mundi. Ngai uratu gosa ka. Ngai uyo anja kubu. Ni atuma nginyegia arema takuenda gira wega. Na ni mevo keka. Nginyagia makuretera kirathimo ki mwathani ya rokumwa. Ati gutena kindu kengirigiriria. Kirathimo kia ngai gugukinyira. Gutena murango no gakuru wa suma ungigiriria ngai akinye gwaku. Gutira makania gutumeto mirango igana. Gutira makania niega na matenda kuona ukigacira. Gutira makania niega na mendaga kuona ukithie nae. No ati muthenyo munthe angi kura gekunguru ni kievo kekire. Angi kura gekunguru ni kiagire faithful. Ati gitiaro maganya meno. Kia mituara gire elinje kure ugo kerithi. Nienda nguwere mudhenyo mundi. Gutina erimoga atonya. Gaya karega ukurathima. Gutina vanduke edhitha. Mudhikiri wako ngai arage ukuretera kirathimo. Na maandiko maragiri gutoni atile mudhikiri wako mudhenyo mundi. Ati ngai nuatu mire kindu kira gitevo kekete. Kevo keke. Nikedho wakinyero ane kirathimo. Ati ngai aga atumira mundu ucio tenda go kinyirwa ni kirathimo kiu no ucio ni kio gakuretera kio ni tondu kwina ngai uturaga maturi gutira makania mundu ucio ni musungu atia gutira makania mundu ucio ni muikana muraguri uria mbice ni ate kwina ngai utumaga andu uria matevo kekete mevo keka nikedha mundu arathimo. Bwana asifiwe. Mudhikiri wako muthenyo munthi nimenda tu gukuririkania ati gikunguru ni kievo kekire. Gikunguru giakuaga nyama gigatwarire erinja. Gitiarumaga wanai nyama ino tutirawe erinja nwararie muthenyo mwavutie.
Tutirero kwe mudhenya ya rinja atu lile kia kule apana. Turero ekali le kerivi nginyagia kivwa. Nikuona ni maundumonde maadhiere kulinga na mvango wa Jehova. Maundumonde meke kile kulinga na olenga yendala. Na kukuni ngwerati ya mudhenyo munde. Ati nduka hamake. Nito nduwa ndukurega kwevo keka. Nduka hamake. Nito ndukutina mundu ungiti kia siugosi yake. Kire nga yekala. Ni ati atumagirasi umatevo kekete. Mevo keke nito nduwa kue. Ate magaha kukinyiri ya kirahadimu. Kiranga iya matumete nwa kinyiri ya marete kwa haku. Ate wanagoga tumeke kanjira nyingi atea. Kirembise ni ate gigi haku negi haku. Nwa kinyiri kukinyire. Gotira makanine kithira njira siyegana. Gotira makanine kithira ya goro kanande. Gotira makanine kukadhuruma ae. Nwa ate ulembise ni ate gigawa kukinyira. Mudhe nyomundi. Mudhe kiri wakwa. Wanamangi eriotethi wao. Wana mange vengutia. Utethi ure marago utethi gena guo. Nirenda wevo ke muadha ni terinja. Agie karakerithi. Na agie terangahi. Aka amwela ni kavinda kakuma. Mande kwa matu ira atiriri. Ate wana vindere karoi kaka kavu ire. Nito nune kavu usaka. Gai karoi kanini. Ati ngai ya kira erinja. Toku ira kerithi. Umagara leu. Vina kuwa za refadhu. Na kuku uti kuwako vye kwe vanga kewe. Nengo vangete ni ngai waku. Kuno vyewe vira mutumia wandigwa. Usio nikio gako vesa kagia kurea buwana asifiwe. Mudikiri wakwa, nendu kiunga ya tangeka. Ni undore kusio, ungire mankai. Ni undore kusio mulito muno, urona takuanga ya tangewekira. Ni murimuore kusio, urona teoyo ngai waranga muwena ndangivota. Ni mentaka nguwele atiriri, gutino ndo ule makanche uva. Gutino ndo korogwe mulito mpere angahi. Kiri ya vangi tenegi yaku. Nuangi nyagiege kukinyere. Mari ya vangi tia kukinyere. Wanago kathiatia. Nuangi nyagiege magukinyere. Korea mudhikiri wako ayoga kinya. Ninguera na ma. Nuangi nyagiege kukinye. Gutira makane nosa miakegana. Kiri ya wae wikiri ogekira. Kiri ya wae uri okawalia. Wendo kama kevo kengai. Anga tutia uga nkaini ya tumare matevo kekete mevo keka ni tondu waku. Anga tutia uga nkaini ya tuma. Kendo kira tuise gisoku mono. Agi tumerehe. Nani kia tuturahadhi mwa. Na kugura hakuwa ngoroni undu waki. Nindu kira tu mwona takuwa nga yari ganerecho niwe. Nindu kira tu ma. Wona takuwa nga ya tange utuga. Kana akurahadhima. Ningurika ni mudhenyo mundi. Ati kiwa tange expecti ni ya utumera. Mundu sio tange siriria. Nitondua maundu hana weka. Kanana kufito kithereria. Oso ni kenga ya gotomera. Neto no kwe na ngai. Oto magage kongoro kevo keka. Kwe na ngai. Oto magiranjira siyo vena neke mfaoteke. Kwe na ngai. Oto magiranjira siyo vena neke mfaoteke. Ule orenda kukweka na ya kuroria kaugaka. We. Na kweri ule anu arathi mino. Kweri ule anu wekiro wega ni ngai. Kweri ngai ni wekaka maundo. Mandiko matu iratia. Ati Rabani. Wanari kiko thitha ngondu ino. Gainu wa marathi mina Jakubu. Agito nkwa na kukira Rabani. In fact, mande kwa mauga aterere. Ati Rabani agiti kira ngondu iso siya nginju. You can imagine. Kene kia muene, ndevi ino. Nuati agiti kwa natoto tonju. Tote wana inyama. Tondo kwe na ngai uleva kierevi. Kwe na ngai weka kawega. Kuri ando matarenda kwekwe wega. Kwe na ngai urahadhi magamusie. Ole wana rumu wa kerumi. Kwe na ngai uga katerele. Roro rurukane rurumeni andro. Nuate nye ngai ne ngoro rahadhima. Kwe na ngai uga kakukuni guo. Dari yoka atueka wakuma. Gutira makani andu maugiri ati ofuroige musie waku. Gutira makani andu mariri ati ofuroige sienasi yaku. Gutira makani wa muene andu makweriri ati ya. Niko kouma ugire ndo kakinya. Niko kouma ugire ndo kakinya angana magoro maku. Nindu kiuma ugire ndo kekira. Nindu kiuma ugire ndo kagura. Angoni kuote senkahi. Mudhikiri wakwa. Niku otese nga yure aru tagawira. Niku otese siko sianje uva. Ndovome na mande komuwe nyomundi. Ati kui na ngai. Utumagare matangivo keka mevo keke. Because of you. Tondusu niki nga yure atu gosaga. Gutirama kani ni ili masiga na iku aturangwa. Gutirama kani ya ni madhiga mega na membere yaku. Nuate nienda ngurike ni muwe nyomundi. Kire nga ya vange tego kukinyere. Gutina kendo kengiri giriria. Ngai ya vanga kukurahadhima. Wanadu makainyita maivingire mirango uri kwao. Ngai nwa gukurahadhima. Wana magosa maitware ku. Ngai nwa gukurahadhima.
wana makarigereria ngai no agokora hathima atikire ngai amurete no nginya yakirathime mandi ko matwiraga weka muno rabani ni wese rabani ni wese Jakubu ni mundu murathime rabani ni wese kire Jakubu anyitaga kirathima kwa automatically ni tondu kwina ngai umurathimaga rabani ni wese ati ngai amurathimaga tondu a Jakubu no ati akivanga pana ote ni muvere viri yake tiga ekari uguo na kina nengira vesi yake ngondu isio no ati ningwira muthenya umunthi muthikiri wakwa ngai avanga guka gwaku wana ndaravatara kulinga linga ngai avanga guka gwaku ndaravatara nieta wanyaga ni mwire thie apana ndaravatara siari yaku mamwira karibu apana avanga gukurathima ni kwa gukurathima gutira makania nore kwe gururi yako gutira makania nore kwe na vinya gogokera gutira makania nore kwe na mbesa gogokera gutira makania nore kurona takwa anyiterete muture wako kirenga ya vanga gutugeria kene kwa tugagiria kirenga ya vanga gweka wega ni kwa ke ekaga wega kirenga ya vanga kurathima kene kwa rathimaga na kugo ni ngutigana cigo ino muthenyo munthi ororie tu athamaki wa mbere 17 kamuvali kambere nginyagia mugwanja sokororie mbuku eta kwa kiambereria 30 kamuvali ga 26 27 kunyuruka nginyagia 43 nokore ogwe twaria muthenyo munthi ate kwina ngai urara thima tukiendaga na tutakwenda kwina ngai uragweka wega andu makiendaga na matakwenda kiria vangite gutugiria no agatugiria kiria vangite kurathima no akarathima kiria vangite kuongerera agagikaga ndabo ndabo wana tukiendaga na tutakwenda muthikiri wakwa ndese nindu kiu uhono na takwa ngai atangika ndese nindu uraroria no kira ati avandi kuona ngai akivota no ate muthenyo muthi nirenda wikare ugicirege cigo ino twathoma na weririkani atiriri ati gutina undu murito mbere ya ngai ati mathina wana kana maundu murathitukira ni makavinda kanini kwina ngai urakwira ni agukurathima unge muvakanya ni agugwika wega vingura tu murango no mwitikirie ni agugutugiria na nikethoti ya kuthira mbere na kuthekererwa ni agukwambararia niketha re mauga gonda ngirathimika makauga gakweri kwina ngai wikaga wega are mendaga ukono kigwa makarigana ni kugocaga ngai uriku are mendaga kuona ugikinya mwiso makamenya kwina ngai wake ambiriria na kugo ni ngwira muthenyo munthi ririkania ngai ati watogwa tumena elinja gikunguru mwathani manani ndumira asi mendaga kuona ngigwa mevokeke ni tondu wakwa asio mendaga kuona ngithira matuike evokeku ni tondu wakwa mwathani na ngai ni agugweka wega gatuvoe baba thiini wari turia kuna ria murwa ku Jesu Kristo ngai we mwega na we ngai mwegwanda muthenyo muthi mwathani watuthomithio vurwa ukurwa we ngai ati gutina undu ukuremaga ati muthamaki mwega gutina undu murito wana kanonge kurema we ngai ni tondu wenu wa mwene vinya kuonde ni muthenyo muthe Jehova wa mutora moyo na mwegwanda na ukambere yaku ni tondu andu aria ngai mweka makinyete mwiso mundu ure uraroria kaundu na akarigwa ngai we kana ukavota araroria mirigwe rehe nayo Jehova na akarigwa atiriri ngai ati kanunu ukamuririkana na Jehova ni ngienda umuririkanie ati we ngai mwega na ngai mwene utugiguonde we ngai muthamaki mwega ndu sakona na kiri ukurathima we muthamaki mwega nduroragia mirango ye vingitwe kana atia ni tondu we ngai ukeragira nginyagia mathiga hari we ngai wekaga wega kure kwa narumwa we ngai urahathimaga kire kiana menwa we ngai ugumba galini mundu anasonorwa ni tondu we ngai na gutiwe nki uvana tawe mwatha ningenda tuko gucokeria ngatho ni to ni msisi go sia muthenyo muthi ni sia vutia ngoro sia andu aku mwatha ni uro marathima makithi gweka kulinga na kigo kia muthenyo muthi makithi gugwetekia makithi gukwevoka wana nginyekia gugweterera Jehova muthenyo muthi uro tuika kirathimo muthenyo muthi Jehova uro tuika kuririkanwa ati we ngai wekaga wega
Eka nduwa kuwega njova mthe nyoyo. Na neki adhama kara ya makauga kweri. Kwe nangai otaliga gere lua lili akura hadhima. Kwe nangai otasokitha guwa na vufa. Lili athanga kwe kondo. Kwe ramaruari tenjova motora muoyo. Wanomu wadha ni malidikanie. Atuwenu mweni ofonionga hii. Na mudhama kimwega urahadhima kakireo kwenda. Tekira tuetu kwenda. Mwadha nililikana wa mundu na madhina maake. Na kira kira amugia. Na kira kira atu mwona tako mutura mwadha niwe murito. Neto nduwe wenka imwega. Mwadha ni sugo ino. Ilotu ikakililikano. Giate wenka inuwe kagawega. Nuto kageria. Nuambararagia. Na mwadha ni wenka ii. Usoka gia mavoya. Na nithini wale tuare haku na reamuru waku Jesu Kristo. Nilavoya na angete kia. Amen. Mudhikiri wakwa nindagi kamino nkwe tano na inya kumasiva nruega dha inyanya siya mudhenya. Ningeda ngotige wegani wa madhanu wetu Jesu Kristo. Na otugire wanga iwe tole huo otange menye kore ovana. Wekara nina wakumali mudhikiri wakwa. Ginyagi vada tukona na ringirosio dha mugwanja siya mudhenya. Ngai arogo weka wega. Arogo tunga tira. Arogo tuga. Na arogo vakire wendaga muture rele huyo maretwa. Umbita kwa anya kwa miseni, muvango, wita kwa kegoso, umudene Tuesday, Rosio, ni Wednesday, tusamani ya fogo mitambori, nga yato kinyaniria, na nga yu wa moyo. Aroku lirikana. Watogua lirikanile erinja, watogua lirikanile jakufu, aroku nengereria karudhaju kamu anya. Kareko, kakagusa gusagia iradhimosi yaku. Tinda wega.